0: Luwan ka nga, binali hari. Kadalamay, sa Marilang Malay.
1: YFM, Sigulay, Sigulay.
2: Sa Dalamay, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kaya. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. No, you namiak abakako. Kisrapa wako. Kisama met wako. Kisula bakako. Pasan ngagay kita. Anang na ngaga. Kaya rumah kay debere chico. Anang kalo main game. Nama-nama game pa handphone. May kamata kita jay. Anang lawan kino kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kakita sano, sano, sano, chico.